sa gayam, har chup ho gayam, main thak sa gayam, har chup ho gayam, main thak sa gayam, har chup ho gayam, main thak sa gayam.